Bible Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na iti o nyanko panse mwa o sisi amaye. Radi tun foye da wasi se nenso o dia cheye. Da wasi unhwe su pawa bambo a udi maya na jwi wa maboni bia nkanye. Radi me bomb pie se bra unse mo be faso. Na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bomb pie. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bia so si the wonders of God's grace. Oyanko pwa dom anwa dia eye sentrenia eye. Yeka Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyinane ensisa. Se onipa obesi sen free isumo abahan mo. Befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen. Obefi boni mo abatenene mo. Onipa bie ni ho a obetumi di na ho oden agya boni ye. Nemom adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye sentrenia no nyina. Ti mekan bibi afri twro se mu a kirew na fe ye de bia totu bi ho ni ahwe ni nyame be ya mayano pei.

0: Yasobiam, Korafoɔ ne Yoela ne Sebadia, Yeroham mma a wɔfiri Gedor. Na Gadfoɔ mu nnipa a wɔtee wɔn ho baa Dawid nkyɛn ɛserɛ so atenaeɛ no mu. Nnɔmmarima a wɔtumi wɔn ho na wɔyɛ akofoɔ a wɔkura kyɛm ne pea. Na wɔn anim te sɛ agyata anim. Na wɔn ho yɛ hare sɛ mmepɔ so adoa nie. Eser di wɔn panin. Obadia di hɔ. Eliab tɔ so mmiɛnsa. Mismana tɔ so nan. Yeremia tɔ so num. Atai tɔ so nsia. Eliel tɔ so nson. Yohanan tɔ so nwɔtwe. Elsabad tɔ so nkron. Yeremia tɔ so du. Makbanai tɔ so dubaako. Yenum firi Gad ma mu. Wɔyɛ dɔm no mu atitiri. Ɔbaako. Akuma koraa bɛtumi ɔha. Na ɔkɛseɛ bɛtumi apem. Yenum ne wɔn a wɔtwaa Yordan bosome a ɛdi kan no mu. Bere a na ayiri asram ne nsonoa nyinaa so no. Na wɔkaa monhwa no mufoɔ nyinaa guiɛ. Apueeɛ fam ne atɔeɛ fam. Na Benyamin ne Yuda mma mu binom nso baa Dawid nkyɛn atenaeɛ no mu hɔ. Na Dawid firi adi baa wɔn anim na ɔbua se wɔn sɛ, sɛ asomdwoeɛ so na moreba me nkyɛn, sɛ mobɛboa me a, ɛnneɛ mɛnya mo ho akoma pa sɛ yɛbɛyɛ baako. Na sɛ moreba abɛyi me ama m'atamfoɔ, nanso amumuyɛ biara nni me nsam yi, ɛnneɛ yɛn agyanom Nyankopɔn bɛhwɛ na wabu atɛn. Ɛna honhom kaa Amasai aduasa no atitiri no kaa sɛ, yɛyɛ wo dea, o Dawid, ne yɛwɔ wafa, o Yisai ba, asomdwoeɛ nka wo, na asomdwoeɛ nka w'aboafoɔ, ɛfiri sɛ wo Nyankopɔn boa wo. Ɛna Dawid gyee wɔn, na wɔde wɔn sisii n'asafo so atitiri. Na Manasefoɔ mu binom nso wae bɛdɔm Dawid, bere a na wɔne Filistifoɔ bɛne Saulo ako no. Na wɔammoa Filistifoɔ no, ɛfiri sɛ, Filistifoɔ mmapɔmma kɔɔ agyinagya no kwan sɛ, yɛn tiri na wɔde bɛwae akɔ ne wura Saulo nkyɛn. Na ɔsii mu kɔɔ Siglag no, Manase mu binom wae bɛdɔm no. Adna ne Yosabad ne Yediael ne Mikael ne Yosabad ne Elihu ne Siletai. Manase mpempem so atitiri. Na wɔn na wɔboaa Dawid ne afomfafoɔ asafo no di asie. Na wɔn nyinaa yɛ nnɔmmarima akatakyie. Na wɔyeyɛɛ ɛdɔm no mu asafohene. Na dɛn nyinaa na wɔde Dawid nkyɛn baara sɛ wɔbɛboa no, kɔsii sɛ wɔyɛɛ ɛdɔm kɛseɛ sɛ Onyankopɔn dɔm. Na yeinom ne nnipa a na wɔamia ama akodie a wɔbaa Dawid nkyɛn Hebron sɛ wɔbɛdane Saulo ahenni ama no, sɛdeɛ Awurade asɛm no seɛ no dodoɔ. Yuda mma a wɔkura akyɛm ne mpea a wɔamia ama akodie, 6,800. Simeon mma mu nnɔmmarima a wɔtumi akodie, 7,100. Lewi mma mu, 4,600. Ne Yehoada, Aaron bapɔmma. Na nnipa mpensa 700 ka ne ho. Ne Sadok, aberanteɛ dɔmmarima katakyie. Ne n'agya fie asafohene 22. Ne Benyamin mma. Saulo nuanom, mo mpensa. Na ɛde bɛsi bere no mu, na wɔn mu dodoɔ adi Saulo fie nokorɛ. Ne Efraim mma mu, 20,800. Nnɔmmarima katakyie. Nnipa a wɔwɔ din wɔ mpanin fie mu. Manase abusuakuo fa no mu, 18,000 na wɔbɔɔ wɔn din sɛ wɔmmra mmɛsi Dawid hene. Isaka mma mu, nnipa a wɔyɛ mmerɛ mu, nhunumufoɔ sɛ wɔbɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ Israel yɛ no, wɔn mu atitire 200, na wɔn nuanom nyinaa tiee wɔn. Sebulon mu, nnipa 20,000 a wɔawe dare wɔ akodie a wɔde akodie nyinaa amia ma ɔsakorɔ sɛ wɔde akoma a ɛnyɛ ntanta ɛbɛboa Dawid. Naftali mu, asafohene apem. Na nnipa a wɔkura akyɛm ne mpea 70,000 ka wɔn ho. Danfoɔ mu nnipa a wɔamia ama ɔko 28,000 ne 600 na wɔbaeɛ. Asem mu nnipa a wɔtumi kɔ akono 40,000 na wɔbaeɛ. Na wɔn a wɔfiri Yordan agya a wɔfiri Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no mu nnipa a wɔkura akodeɛ ahodoɔ nyinaa 100,000 ne 20,000. Mmarima akofoɔ a wɔde akoma mu yii wɔn ho kɔɔ mpasua soɔ yi nyinaa baa Hebron sɛ wɔde Dawid rebɛsi Israel nyinaa so hene. Na Israel nkae no nyinaa nso nyaa Dawid ahensie ho akomakorɔ. Na wɔne Dawid dii hɔ nansa didi nomee, ɛfiri sɛ na wɔn nuanom ahyɛ wɔn akyi. Na wɔn a wɔbɛn wɔn de kosi Isaka ne Sebulon ne Naftali no nso de aduane baeɛ. Mfurumu ne yoma ne mfurumpɔnkɔ ne anantwie so, esam aduane ne borɔdɔma ntatere ne bobe aba a wahata ne nsa ne ngo ne anantwie ne nnwan pii paa.
1: Kakreni yadisye fa hela na manihunu kromono yehwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ne niema omuhunu yakopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne yasemo a yetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Enipa awomo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa awomo sakra awomo adwen awomo wuo no ewuo ye aya ne wuo a ehu awomo wuye ene emre yemre nso awomo munye awomo adwen so ombe sakra awomo adwen se awomo wuo a awomo nso so saa ne ma no omutumo keka bi awomo hu bi. Ye kachira wuse efi chiro se mo ye daytime Kora ni Abara omu sori tia nyankupo nipa ye freni Moses sa nkrofu inyina ye nkrofu omu unyamifi omu ye nyamie juma enso omu ajwe nsakrano omu shia sima bebi omu kudri ye nenye papa ense mo emfrani fiwe numu ba subaye nye no omu denedi na Nyankopon nipa ye freni Moses simpo ma mfa ebuo ni nidi e fata no ama no nte nam so ma Nyankopon ma omu wu a na ehu papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase e na asase mu paye na omu wura mu omu ko hell amuno mu ho a mempaye ni senka enye hell na obeko ne ma obeko heaven. Ube bobra pa, ube fa Yesu, nwa ma wadom, tumini ya hwodi ya, udibe bobra papa, e basi uwa, unya hevi ya ko. Ene yeshe, ubarime binsua efrenu Nebal, e samu enguma idi nkainu ti, edionunu mchimu, ediasan ochi. E kaya wanani dienwa, nini ebe kaya kahoni edi, asitine monso, inipebia umusu uya, umu nimi nyami, umu mpi nyami asimu, umu ten nyami, umu chiri nyami. Omu wuo ni ma omo kikan ni omo hunye se ne be a menu mi enu so ye mfa ne so wuya na san da bi wuya na san wo fi ha wo ko baby se nye heavy na ye hell Samuel ngum e di nkan tie di onunum chema dua san otwe. First Samuel chapter 25 verse 38 na e be ye de du no Rade Bonable na wi asem ni nyina ne se David esmai e bro ni na soja fo wo wura mu na omu dwane so ene ko ba se omu hia emwa kakra omu hia eduane omu hia nsuo omu hia nam kakra ombewi na ewre mu honso neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban enkrofo omu yewie nwane ade nyina omo makwan omo mfane sa nkani dwai te dru ba bia ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire neba se mini memrante wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obema ye bibi kakra aduani bia dia na ama ye nsu bia no ne na ma wokum no nsoso ama ye bia okoya na okache se mimi mfa meduane eni mi nsu eni mi na ma makum no mi ni kuma ma mi nwanhofo no mi twetwem na mi mfa ma obi eminimo no na ene dia bani se ubi asori a oso yo ohine no atene ho no no asori kutia jimire mi minimo no di David tie na anya ni de na oya adwen se sane tie akwa na opekun ti mu mi enko ni ene no nkokon di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend neighbor ase ni foolish e jimifo kwasea di din no no ni yiri no nsu ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tru ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho wo kanchi madu asamye no na wo se na David kachira bigel se inshrankan rade

nam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede si nwan edane fifa ya kwan edane fifa ya kwan so ewrade man nyina ye nyina mumu ye kohwe no so yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomje iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no mo nim ni ntia yesu bai a kemfie bebro mpimi enu a yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai etia ye ntia se ye hunso a ye hunu mo ti yesu se men kan chro se wa me wi ase se ne be ya ube buku atade e fan akotena sori dem na bonte wakoma mu nso poto ti se ya ne mumwa yesu kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be a obegye ne bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se suchirema amani hunu wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye atrene fo ye fri boni mu ni ye ba treni abrabo ye fi sumu ba haimu. Se ka se ye ko transo de matu nyuma ya dresi fine di anke yesu nko ungu. Ye mu ne buta ye nisa opesu o jie mfri boni mu se ne be ye bitu miafata osra hima imu. Ti oba ye no otwini husi ho pa. So be chire e kwanya e namso de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan. Na nimbre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omusu kyere enipa heaven kwan. Na rehusime wo mu ne se san krofo no apam de demu fo anya diifo nyame yi wo mo no. Na omunim heaven kwan. So, omo pomodian so ombe chire heaven kwain. Ti yesu ba ye no, nimre so no. O preachi sa, nesu yan fono kan chire ni se. Yesu, masa. En sema wakano, nkofibu o, omkuko, hechari omo. Ombofu, wakai mati unsempa, iti dunum, enchemu, dumye nunua. O se, ena nesu yan fono ba ni, nchembe kan chire ni se. Uni msefo resi fono te nse mo ino. Atu onsinti dia. Wese ni umo mne mne kusikusu tisene watu panu watu nisi umu. Asima oka eno, ekwa omwa, ombe sakra na omu sakra o, ombu ofu. Ibiya na omu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye we uwa sorry. Mika babu na midrube biya Lazarus uya Yesu nyane na onafi oma ko miti. Se Lazarus ukurani mwe hidoto. O enam ne suna mani pepe di Yesu e chinti esan bi kunu biyo. Se Yesu o hodi asobe se jare no. Boni ba utri mwa ujire ye yo. Mwen korret. E tu wamo kachen se Yesu asima waka ena tuwa sintidia. Ubuwa se duye biara enye misre jenu ujia no vedei. Bituegu. We umu ya sofu enye mine ujia ho. Asima mo kanu free heaven free bible mo bitu tuo mo nyina go praise the Lord mo nya won we ni frafo a wo chire ni frafo kwan aso ni fre ni chire ni fre ni kwan a omie no nyina be kwa kogu hifa kwa kota menam praise the Lord ti yesu bae no andudu ho o kanu kre chire ni pa nem kwa na sofo lawyer sumasi ti ho o kanu kra hwe ya lawyer masori bio professor sumasi we lecturer pa wo school pon kesi mu pa di se wo preach na ko kan imprance ho asem a o mebi o madam asmesi wo kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no mu salary ne so son o mu yi tight nya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa be de no nya tight o so for tight na o penye wo heaven kro na o pe dwane na jo kra nkwa so won kan o kran chiro onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the Lord o kanu kre chire nipa ni nyina we
twemnia no de siwanim wa kaikiro wo kan Matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisifo no diem kwa ne no men kwa na ode ma won fi se no mu sisi ni pati se ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no tu kan Matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munue wa twofo ni farisifo nya twomfo se mu twa eponi asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mu ho se nyame amu ana koto o mu nsem a uni ma petition no ma ba wi bi sesi a o mu se bible se no na ye dey emro eti mu ma ye ntia sesi wi ase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie oba no ma odi ho abeye odishie ampa nokre nko a oni miente ni pa pigu a sori dem fie bebre o moda so ti boni mo no enokre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebimpo a omu gina popiti so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan onu ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo won sakrai onya wo foforo te se Nicodemus nso wo ye sofo ni pakese wa sorry demo o ye kitikiti wa heavy na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se Yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no ka no to ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon chene e protia tia no kwa ntetre tene die unam soa enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mo ne kwa hia hia ne die sofa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bai no wokirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi ewe die no chese enu anu no entrao jo kwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem bobo ni dia pon no okosofu se sofu fine kromegia so eba ni sei o ne se ni nyam se misi koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kukuo mu nka nkyerɛ me no bi gyina badwam se no agumani ma sisa wo pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ne frɛ ne heavy na hu ne frɛ ne gya se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dɔ ni mu ka wo pɛ ni mu ka na wo sacrifice wa kwam bɔne nyinaa ho sene be nyame adom kan ani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sakra adwa ose yan ma sakra if he say ewu me mami yem ana m sakra e bacho o mami yem emfa adwen sakra mrew you say oti nyame asem na hu bɔne a oti mu na oti ni su onye nu hu kese ansa na otumi nya adwen sakra obi ho bisa nse wa sakra e bomo su ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyɛ ebrechie na wo ko to nsio mu ne ebo osu a ye yi wa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo ma masakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ni nyame sesan hallelujah we are breaching on you, Jai, omo akoma pa, omo suban papa, omo abrabo pa, omo adwen sakra, omo onsisa, enu ansan we tumi aka se masia mitie, mitime urade miwa mi urade dia. Iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo, suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo. Obi biara wo wiase a wo pe nkwagie, wo se wo sakra wa adwen fi boni bia ho. Na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba, wo yankopon ono no hwe ni moje agu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hu se wa sesa pa praise the lord
and only quite here, here, a fasso, and I take the court down come. Die any gemo, so I am my mo, and a ye few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind, so ye best sign I can be, send a bear a beat him, and what tear say now, co was se munsheni opontia tiano mo na opone soni okwan e treni de ko sei mo no na wa wo sheni mo no eye pi na opontia tiano okwan hia hia ni de ko nkwam na wa wo hunu no isa ah nyame na de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bia akọ heaven opese obi hu no na mo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a bitum tretre minsem me tre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so aduasa nam de omo ye dey omo e ko e bia botu kura benkum ni e tiasa cigarette nso na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye dey bitum fa Enkrofo de Yesu kirekire de kwahia hia. Je sais kiti. Ti wonnam so a otumi fa ompra ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukura wo nko so. Na ye den was sa ne maka ho. Ti wo so masa ne manu nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de Yesu twa ansa e kakra. Na brantie bia oyi sikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa iho. Ze ni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya na o si Yesu. Ye young man mi wo sika pa. Mani abrepa kire mi kwan a me fa so amenya da. Abrante no ni bibi o on sacrifice no ni bibi onim se wiase aye ntena half ball o wie wo fia wo bekọ busuafo beto adaka e beti ni so e beye wiye don de o ya de pa bin me wan dwin se wiase ha na e beka ti wo ka heavy once ozu da be ni kina wo ka hell ozu wan akọ aba wo ka se sacrifice en kọ heavy ozu twei ti Yesu shase e kirekira brante no kwan aye fa so kọ heavy Obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what me pem ska na hia for here fa this is sanity there di bufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi be bi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye young can hoy a day a ton of cocoa heavy. Sissy baby will be a near me see ni quire man uncon, a wahifa. Yes, you can't story bed 2,000 years in it. Of one near my wahifa. Inna a trim co, or no so, and no more use of one fan and one man in tea. Oh, the conditions were too hard for him. Na a home matter who dare no a dear man of the door. Nessani ni pepi a tear. Omuti nyame asemo a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de ah mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so fu se minja mimpre what be mu twensa e ji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye de hwa hwa Ti ni je na mu obehwe otambe so na oyede na wo na wudre kire do ho a bon sem prantwen ko na heaven so so nko abofo no to twini je no mu a na obehu se enya agudie look and sem petit du mien sa making kind yichemu adionu mienu ko si adionu no o se na oni na menkro ni nkro mu ase e kirekire look and sem petit du mien sa enchema adionu mienu na onam so e ko Jerusalem Obi se ne se Ewurade. Wona obegye wono eye kakra bi ana.
Yesu ankyerɛ ne sɛ wo musu anaasɛ wɔmdɔɔso ɔsɛ fa saa asɛm no.

can hell once em chen heaven. A obo ni pa koko sen ye beye ni pa unko hell. Ma kenken piachiro, ye beko swa kenken piachiro. No obie hurie jina, osu o uwe anasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadi eno di nipa tu jem. Na osumafu Paul se, eno ni ase mpafu frankro fuo kikano. Na se mimpo, osi se empo yen, ana obofu obi frisro ba. Ebe kan se mpafu fro bi chremu ka de ye ka chremu no ho a onue ye mresu nkwa na yesusu atre di fro so e pegya omo kosro ho aho awo omo paul no mresu no nantisa jeremiah no mresu nantisa wo se enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so omo di bible beto nche no ma kan omo tirimu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no se nyame se was it sankrofo no nyina omo nue hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israelfo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pokire kese pa omo wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onya mra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mre tie into men kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre Obu buko ni anwa je Nebukadneza Edimwa tumono Mungi na mubenya fahudie Owe na Jeremiah si praise the Lord Aleluya nyamima ni mreb No odini wagro Uvisa di okano nyano kre Nedi panusu buye triunko sa Udifu wakasa Iti akwana manansu ha Na kunu ya Eye duye kunu ya Anonua kwa Jeffrey Jeremiah Nsem di odie demonstration wabubum to bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumuko ntumi bubu oba oso still and it me agukodro boni bi omo a trade for omo wa kokodro boni bi a eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped me bubu babe Hine Nebukadneza konwe mu. To di for Jeremiah kachiro di for hane ya se. Tie. E radin sma. E na wama omayi di wongon atu atroso. E nun ti se radin siye ni. Fe. Mi tu e frasa siye ni. A fi. Ube u. E vi se wakan etuya tie. Etia e radin. Na odifo hanani wu afi nuemu bosumia etosun sunumu. A rehusa trade fo pi omu wuko jem. Omu si jenu ni ho. Oti ni ni anodem. Uji se omu jidi pase e jebi woha a trade fo beko mwa. E kombe ye ni ema omu ye no ma kikan sima omu kikana na. E tina ye he the reality of hell. Hell e ye kain e yadie ye no kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. I'm a new crew. Bonsem Jim. Makum 54 times. A dionumu 9. And the war King James version. No more. Se baso di boyeni kane ni gusu o wu mwa. Ne kranu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. It didn't care can I say much for Lazarus any sickening no ho. E yadia ayese na homa odese ni biara wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me Yakobon emfa wo boni nchewa. Me nua e ho na wo ye den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region mi nim no no su nim me oso da ho da osa oyare oyare a chese ba bi odru na e di pa ese owu ani sa okopie ba bi ni ohun ni se e dom kese pa na ba bi o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso odinti e na amo aba ha wo aso odinti e na amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha Iti ebra, okansa achire no no osone sadi no ko

na sɛ wiase sɛm ɛne honam nnwuma ɛwɔ mu a deɛ wo sɛ woyɛ ma nyankopɔn metu mmirika yɛ nyankopɔn yɛ meyɛ wei mede wei ma nyankopɔn wei nyinaa mfasoɔ bi ama so na ɛwɔ m ɔsɛ ɔba awurade nkyɛn sɛneɛ wahonim ɔbɛte ho wahonim wayɛ no kronkron wahonim afei aba nkwa mu na afei ayɛ foforɔ ɛno mu saa gyidi a wɔ nyankopɔn no mu no ɛno na ɔba nyankopɔn nkyɛn na mmom wama wakoma mu ate a nkekaeɛ bi ani mu na afei watoa ho no mu a nnwumafuru anim na ɛno mu na wabɛtumi asom nyankopɔn teasefoɔ no hwɛ bio ɛmpra ahea na kristo a ɔnam daa yɛ kristo mogya a ɔnam daa honhom so ade ne ho bɔɔ afɔdeɛ a ɛho nni dɛm ma onyankopɔn no mogya rente mo ahonni mu ho ɛfiri nnwumafuru mu ɛkɔ so onyankopɔn teasefoɔ sɛ wɔwɔ atwe bɔne bi a wotumi so nyankopɔn ɛnam sɛ wahonim ɛhomu ɛntienti ɛntene ɛwɔ awurade anim ti no sɛ wowɔ adwe bɔne bi ɔwɔ koma mu a ɛntene a ɛnyɛ kronkron sɛ wonim abrabɔ a ɛmu teɛ ɛmu da hɔ a wotumi som onyankopɔn na ɛyɛ mogya no ɛna afei ɛteɛ ho na ɛhohoroyɛ ho na ama yɛ som no asɔ onyankopɔn ani ɛyɛ kyɛmu edunum kyɛmu edunum no yɛn ti ɛna ɔyɛ apam foforɔ ɛtɛm gyinafoɔ apam foforɔ no ɛtɛm gyinafoɔ na owuo a owu de yɛɛ kane apam no wahunu ɔgyeɛ no apam no ɛmu mfomsoɔ mfomsoɔ ho ɛgye nti a wɔbɔ daa agyapadeɛ di afrɛ wɔn no anya bɔhyɛ ɛno yohane nwoma edi kan tire baako kyɛmu ɛyɛ nson yohane nwoma edi kan tire ɛyɛ baako no wakyɛ wo efesofoɔ nwoma no tire baako kyɛmu ɛyɛ nson efesofoɔ nwoma tire baako yɛka nkyɛmu nson no ɔnoa mu na yɛnya ɔgyeɛ ɛyɛ agyapadeɛ a yɛnya ɔgyeɛ a ɛnam ne mogya soɔ na mogya no yesu mogya no ni mu a yɛni ɔgyeɛ ɛyɛ mogya no mu yesu mogya no mu ɛnam ne mogya ohwie guiɛ no ɛna yɛnya ɔgyeɛ mogya no mu na yɛnya ɔgyeɛ bɔne fakyɛ ɛfonsuo fɛfire no na dɔm bebree mu na ɛnam wei so ɔteɛ ho ɛsɛmpɔ deɛ ɛtɔ so mmienu sɛmpɔ deɛ ɛtɔ so mmienu entire sanctification from the fountain of the blood of Jesus Christ ahoteɛ mu ɛfiri yesu mogya asutene no mu yesu mogya asutene no mu hebrifoɔ nwoma ɛtire dumiɛnsa yɛka nkyɛmu dumienu ɔse na yesu nso deɛ ɛbɛyɛ na ɔde ɔnoa ne mogya yesu kristo ɔno na ɔteɛ ho ɛnyɛ yɛn yɛho fama no ɔwɔ sɛ yɛnya fama ɔwɔ sɛ yɛgya yɛ ho ma ɔwɔ sɛ yɛbrɛ ho ase deɛ baako sɛ mɛkasa de me ho ama onyankopɔn na ɛwɔ adeɛ baako nso a wobɛtumi aka sɛ yesu kristo ɔde ne ho ma onyankopɔn ɛmaa me deɛ baako a wobɛtumi aka ne sɛ mede me ho asi hɔ na ɛwɔ adeɛ baako nso a wobɛtumi aka sɛ mekae sɛ yesu kristo ɛde no asi hɔ ɛmaa me na mpo owu maa me na ohwie ne mogya agu ɛmaa me ɛno nti na ɔse ɛnti
na yesu nso de ebeye onu kwa na odi onu ani moja ati omanu hu enti ohunu amane krono pno echi odi ni moja abete ya honu abete ya honu onam onu ani moja aso ahuru ya honu na wati omanu hu nti ohunu amane krono pno echi ya hwa ni ema miansa wa ha dedi kai entire sanctification and cleansing from all unrighteousness awo tie mu a ane awo tie nam ni moja ni mu experience sanctification through consecration without unfaithfulness onam atu wote aso enya akwa mutie mapa nada biara enka ho ya toss me means evidence sanctification and conformity to the on the file akumamutia ho adanse a wonfa oho onfa bibia ngu ho fi te we dia dikai no entire sanctification and cleansing from all unrighteousness aye ahotie mu a ewo watu ho ahotie mu a anse wutu ho afri de entini nyinaa mu ompe boni biara wo abrabo mba biara ompe nyade a so nya ohofra oni enye se obaye boni unim se boni eye uyi akyere ba kufri mu a na kwese abronsam eti no enam se se okase wanya ofofro enam se wanya nkopo banti ompe bibi biara obaye boni oni ni chaka uni obonsam eni chaka eti ompe boni wa brabom oni wani jie oni eni die mano ompe na wani nje ho ne santi nkwa jesu ehunu no e crow a two free adie biara a ti se e boni bi biara eni boni se e wo adwene mu adie biara ne boni e se a o unu ehunu a enye adie biara e boni etia unuaba ma adie biara a se boni etia wo yere adie biara a ti se boni etia ukru adie biara a se boni ama usofo o pesa odo ho be bata sa adie biara e boni sansa enkwanje eyi sa opa yere kwa e boni no eti no se wonya nkwaje ane o se munyi mu nfri boni su nyina ho aviso fo nguma etire enum chebo de onu mienu chemu adionu mienu chemu adionu miasa ono asomdwe nyankopon no a we asomdwe nyankopon ono ama asomdwe ama woni nyankopon tama ba asomdwe ana mo edika ne yankwaje enkwaje ho hia eno ama asomdwe ama woni nyankopon tama asomdwe na fe ono asomdwe nyankopon no ontem ho ontem ho kra ontem ho enmua na ontwe mo hom ene mo kra ene mo nipadua mu a eho ma asem biara yen Awurade Yesu Kristo eba emu kosi se Kristo ebeba akwomtie aye suahunu a won saka no emprempre nemu anya se eba ye na na asiwa aye suahunu a won saka no emprempre oba Awurade nchen na uja wo ho edo hom nyina ema Awurade a na fe na ye ja bibia to afore mu tia no so a aye Yesu mo ja no amunmu wa ete ho na ensi ehwa etwaso
netwaso e suhuna etwaso eko si se Kristo ebeba otimi ka se minya akumomtie na se se die minim bibia fa ho bio dabi e ade o se twaso eko si se Kristo ebeba temo aye adunu nan temo aye adunu nan o se no kwafo ene de ofremo no ofrewo se brajo se kirem otie ofrewo eba nkwatiem otie ofrewo bra ahimanu mu otie na se se ofrewo se bra ahotiemu ah enam yesu moja asutrene mu na nokwafo ene de ofrewo ono so ena obeye dia no obeye obeye no amrumu wa obete ho na ote ho a obekoso akra wa hotiemu otumi a obetime ama watintim e wa ho akomamtie no na dabia bribia watokoso na de besi wa brabo mbiara se kokomo se betemu obato akoso atena ahotiemu sase wo tumi a obemwo tumi atintim awo ahotiem da onukwafo no ane de wafro no wafren ko efimu demu wafren akọ ahotiemu ane nti owo tumi se obeye wo ya brabom ane ngumedi kan itire baako temu aye nso ose na se ye nam hanu mu de ba kwa ose ye no se nyankwa ji a edia se nam hanu mu yesu kristo oni wi ase han se na tene hanu mu na se ye nam hanu mu nyankpo ye han na esum bia eni ni mu eti obi biara onanti wo sumu no na okase oyonyankopon dia no ali otrofo na no kre no enini mu na se yenam ehan mu se ono wo ehan mu no ne ewo ayongofa ewo ye mu yeni obom nam sumu ni ayongofa ayongofa no ejina se yesu moja no adare yen ode bone ya chen obepa ya bone ya firo na fe ye no ye mpɛ ne ye ninnye ade biara ene bone ese ho ye ni ope biara ema bone ye ni ye mpɛ se ene bone ebenya yonkofa ene obosa benya yonkofa se se ye nante wo han ne mu na fe ye ni ye ho wo ayonkofa na ne ba yesu moja ti ye ho free bone enyina mu ti ye ho na sane wo ye no sane ade bi ejware no pa na se ejware no pa so jare na ka se udware wi a o de sorungu ade fitamu a obehunu eye efimi a ekosa ade finmu wako date cheba munimuno ana tino asa kwada no wanko da ntachema na se fibi mu na ebutuo ama ho nanso idware anopa bewru se efi wo mu idware na da bia no pa ye dware ya osana ohumu nso ye nsada nkoye bone no mu se ye nye ade bone bia de ay beka se de okoye we ye bone ne se bia ye bibi bia se yakom ne aka se we ye bone na senye ebe se da bia ye ho
ebeti senior osoro pese ye ye no da bia ye fa ye moja no se ebeti e eti abribia efian obronsam ne bia odine ni ebu se ekode bebe obi abrabom no moja no etie ho yesu moja ne pano tie ho na tie ho na tie ho e free boni nyina ho ye hwe de tosumie no ye tosumie no experience sanctification through consecration without unfaithfulness ona matu ho che so enya kwa mu tie mapa na da biara enka ho eti no sa ode ohun esi o ma urade a onye obi a wo ya dada fo na se wuni no kure na oka oba urade nche se urade e se me ne mtachire ma to afare mu tia no so se sa tachire man enka sem bia ese odi ani munyam ya fa ni se kro ya fa ntwa nkrofo na ntini afe ya fa ese nkrofo ya kasa kasa te se Israel mano sa no mkasa kasa abribia awo sere nso no na me de me tachire ma to afare mu tia no so ya yesa ya power sorry a o ko e ko jina e ye abonti ho na fe wa shaase na o kan de o ka sa wonye no awo fama no ya de no kredie e na e ye sa no kredie awo fama o ko ye na da bia mam rani mani atofore bu tia no so mani me fam ko hwe enfonini boni biera aye nipa mani me ma bom wo deja na mfa adribi akoma twenim na madwene nso ama aye onam no atenka medi meni atoforo ebu chia no so menkin kan aye nkyerekyere biara aye atro menkin kan bibi biara ama me enso awrade ani ade biara enche kristo ani munyam ade bia ama konkruya abrabo aso abrabo mu me fa mani ahwe me di mani atoforo mu tia no so awrade e meden me na we me di atoforo mu tia no so zanan etimi enko ba bi biara aso won mu nyam nyade a me di me ho me kwa ko se asabia ebe mba ho nam no awaho ano ho na fe ani me wo so me ho so me ho biara na me di bibia to foro mu tia no so na se onya de bibia to foro mu tia no so a ani minute num minute dia sa minute awa do hwere ba ko no nya de abese wachi no ye obi a onya no kura na se oye na da na ye ja bibia to foro mu tia no so na fe ya sa kwa ye de pese ye nkoye obi se urade e ma dwene me to foro mu tia no so mase menya kristo adwene bi eti they say aye adwena ema enkoso metwene adwena ebema awofro so akọ wonim na mama ye wohum ni mapa menya adwena ebema bibia mensa aka wo so no ebe firi mensa na se ye yesa ye ndinu kredie ene ye nyadia yemfa of adia enye no kure ye ye mfama ne to wache no nyadia ebe ye bibia enye no kure die na ye nko kwaye boni bio ye se kro ye nji jesu bio na wo ka we nyina akire no asa kwe onya akwamtie mmua bra onya awfama bra onya obi a na ada bia ni mu ebe fongu matredu miensa temudu mienu enti yesu anunti yesu so de beye na ode onua ni moja ate oma no hunti onua ni moja ate oma no hunti ohunu amani kro no pro echi temu edu miensa ase anunti umaye fredi yen muapa nseda enko ne nchen eti yade yeseda
yenim se otai ebeba yenwani firi eye otai nsori ebeba yenim se ebeba se me yasa me botre ne bra obo omo ni nyetre ho tre ne abra bo ho no onbe time onwane otai onwane nsohwe onwane niema onbe kati ono mi na mi kan ye de na mi kan yakopo ase ho woni nipa nyina ntamra som jani a hotia obi kwatia ohuru yakopo na bi a oka wo ye ti no na ti nkrofo e di ho fel e fa konkru ye ho yo mi di fel e fa ho oh konkru ye sa baka fo na na omo kan se bi a enye no krafa o konkru ye o ka konkru ye abrabo na hwe mu hwe we ni we so e domo atro ensem bia o e chese enye krafa o na kenkan na huru we mu a na fe na obese sa wiase a ohura o mpese o mene tu su ti utwane da bi kosoa eka ye kristo eka ye no ye kosoa eka sempa kristo eka ye no ne tokoswa edi ya trene akwanti mpon so na bribia tokoso hwe nyankopon eka asempa no ekyre abode nyina na meye we nyina no na we so esi menwane mumaye eti mumaye freddy enko ne nchan ensraban no echi enkosoa na ohura ya hwe chemu a eye dunan chemu dunan o se ne ni kura etena ho da wo ha omo a omo tina se ma wiase omo ni ani da so fa wiase a eba no omo a sabre ya ani omo tina se na omo hwe nne nko ano oni dati ani da so sabre nko ano mbo mbra etina omo di atache ya ho etina omo ye sa eye sresre no enitina omo ye dia omo ye nyina esan se omo enhwe sa ewiase achi dia eba na yen a ye dia ho ma urade ye dia ho ma urade ye dia ye nim se ahai ye ni kura etina ha da nemom dia beba no chirikwan ana ye hwe ye hwe dia tosumi ensa dia tosumi ensa evidence sanctification and conformity to the undefiled akumamutia ho adanse na wonfa wo ho egu onfa bone egu ho fin etino akumano ana ema yehunu aniema ewodi panmu yabrabo yene ye yen subai yai niema ya jene ho akraye mu asempaka nieye bia ye di adanse a kire de eweye mu ye akwom tia ho adanse a wonfa ho onfa efimu ho ungu ho fi hoi ana no ngu fi hebre fo metie so chemu enum enti ono kristo obetumi ati won a wonam ne so ba nyankopon chen no kra every se oti ase da se obedi ama won chemu ya di onusia chemu di onusia na osofo panyina ofata yen any source of opinion ne ho tie ne ho egufi wo no Awurade Yesu Kristo ne ho ngufi na ne ho ni kikae wa yi ne ho afiri ne boyefo ho na ama no so achen osoro ne edi adanse se nyakwa mtie re se ya fata na ya seno Yohane nguma tue ye dunso. Ya keche mu duna. Yohane nguma tue dunso nchimu e duna. Mede wasem
ama won na wiase atan won efri se won fri wiase sadie menso men fri wiase eno temo edunum men srese won fri wiase nemom se you won fri obonie fo no ho esie you fri obonie fo no ho sie o ye efri boni ho sie na boni ankaye na yani boni anya yonkofa na boni no anoye kon o yi ye fri boni eho sese ya ka boni a uyi atwere ba ku fri mu a na kwe obronsam eti so yi ye fri obronsam ten a aba kraye efre mu ye ho temo edu nsia temo edu nsia wo fri wiase se de menso me fri wiase no na abrade yesu kristo de onye no wo wiase mu ha no yesu yenye no wo wiase ya de yesu emisa o wiase ya no sa de yesu yo mo paye emisa o wiase na yesu kristo offer hu sem o sa wiase ya no sa na ye nso ye mfa ye ho enkosemu wiase ebe bo mu modin se omo ebe tue yesu ye de ebe ka se dabi awurade yesu kristo a ye de ho ama no no sa de on preso yesu anye wiase obo bo mu modin be ye de obetumi aye bia se ombe sen atue akọ wiase ai na se ye dada omo ma ye de odo na ye ti o se ye ni jọ mu a ene ye omo nye ebom ya be fa kwa ofra so ye be se wom ni ato ase wom so atiti wom ko si se ombe job ho se omo twe ana se omo titi ye ana se omo eto ase so anya enumu bia ana ebema ye ni wiase aye baako wiase aye obonsam dia ano nti ye ni obonsam ni hwiye eti ye ni ni wiase so eni hwiye sense won efri wiase se de me so me fri wiase no ye ntitemu a edu nso no ye won kronkron wonu kremu wasam ye no kre efum so bone enti e ho atro atro nkyerekyere enti e ho na sempa biara enye no kre no aya no kre mu ano etimi enti e ho esan se atro nkyerekyere ama wo ho enti ama wo timi enti me nyankopon ye won kronkron I want to create mu. What sem I want to create? Here, Timu, I do no bako. Timu, I do no bako no. Ose. Sawo ni na nyabako. Omo wenyi komiti ano. Onga omu ni omfamu enfri wiasi no. Onga watu omu enfri wiasi mboni ano. Wow. Onga omu nya en. Kwantia komtie emuda ho no onyina ye baako se de wo agya wo memu na mi wo mu se wonso enye baako sa kofono ma nya otie ni nyina enye baako wo ye mu na wiase enyi se wona osuma me ya wiase ponde tosumi ensa Sapo de tosu miensa. Factual security in faithfulness to his blood for the just. Do a trino bambo
ekurumdiye wo ni mocha anu Kristo afie ni mocha anu na sa mocha anu e ma kwaje e ma pomtie e tie ho e boye ho ban e kraye ne boye e ma ya tina ase won bible mu aye Ya hwa Exodus from Exodus guman mose guman to sumie nu tredu mienu chebudu miensa na moja no enye ensentrene emamu efia mu wo mu no na sami hunu moja no a masam ho na mebo mizri masase a oyare don biara amamu so Ame sei emu. Chemwa ya diyonu miensa. Chemwa ya diyonu miensa. Efrise. Eradibe chem. Abe bo. Meziri fwo. Nase. Ohunu moja anu. Awa mwa ponyo tifi. Ani aponyo mienu no huwa. Eradibe sae. Eprono ho. Na onya osaefo no kwan ma oma mwafie emebobo mo bible yevye enema miensa dedikan yema be dedikan bambo mu a morkani mu wo ni moja enimu yetosu mienu bamba homa ngodia wo Hon se, wosye ni moja anon ase. Bamboa, erade ase su duya ewe ni moja anon ase. Nye dika im, woye bambo mwa, bra, mokan, ebia enimu. Ya kain, aze da sugumano, etiye du mienu, chemu du miensa. Aze na mi hunu moja na, mesan hon. Na bibi wo ho ye nwe chebo edinum no ezero sugumo etre dumienu chemu eyedinum ezero sugumo etre dumien chemu dinum nanso na munni apiti da edikan no ana moma more kato incha mo afie mu efrise obiara obedi more kapa no Every day, Edi Kaino. Edi Akosi da. Eto son sonu. Eto son sonu. Obetra sa okrano. Efri. Israel mu. Mojano. Mojano, eboye humpayi. Bra. Ye ti ifyer mu. E kasafa Israel fohon. So, koman mojano. Somni esrasra aponya no ene pontre no ehu a aponotifi ene aponya no ho a se mocha no ho a na urade hunu sa mocha no a aya obofo no osia de no amafie ho emesai obibiara of safie no mu nebom Obi wo efie num. A o koman moja anu. A bono ho. A bain. Ne wo mse efie wo numu. Na o di. Moreka. Efie wo mna. Sa. Moja anu. Ba bono. Eni niso. Sa se obi biara. O mse. Efie numu. A ya di moja anu. A bono mu bain. Na sa asha niso num. Obi biara. O di moreka no etie nyankopon emra sani pa no obesei bible eni o ma sani pa no nemum o se e boye ho modern se moreka bi ani mu yenso asikire nse wa pamfuru no mu grodo fogu me di kai tru ye num chemu ye nsia grodo fogu me di kai tref enum chemu a eye nsia no mo wa ho ano enye fe Munim
samori kaka kra na e ka mori no nyina o se mori kaka tuwa bi o kroti asafurumu na asafuru o di moja no ajare won ati won se o kan tire suna o se sa na na mu bitie e won wa tim ho wa bume bim na fe wa tim ho nanso o gari wa mati o nanso na abratie bi ho a o ko fa de ba paire na o ba ka wo hwe e ti ro suma fo po e ka se hu hu mu die mu wa wa mu se e bia mu o mu ja no bible no ase e bia ye mu se mu o hu mu a chede nanso mu awa hu ano enye munim se mori kaketua bi ana e kamori kan nyina nchemu a eyanso nchemu a eyanso no eti munyi mori kan dada no na maye mori foforo se de moye apiti no wakumiye chemtwan kristo no enso Ogwa wanu moja anu, wafye agu. Ya saturani ya jidia. Yesu moja anu, na saa moja anu. Anu ene boye humbaye. Nana ekuraye. Ene chenso, na kai. Sayema morika. Eba ya brabo mua. Morika no. E jira ho e ma bone en che obehu sa o ma sa de no ani na o bible no watoto na si che mo en wotwe no che mo en wotwe no eti o ma en sefa anya marika dada no mu na so anya bone ye anya mumu ye marika mu aye amumu ye bone ye abufuo ane ye kikan ko fom sem na ye di atro atia abufuro morika ye otire aye morika ye trimoden na sa morika no ho a bede otu aka se me cheboja na se na se sa Israel mai mu biara omso moja na ase na omu ekofa marika no bi no mu dia ebe yo ma free eye sa eye o Israel man mu bani sa bible ni ho na man sefa ah anya boni ene mu ye marika mu nemum konkro ye no kre apiti mu eti no de no kre ni mu no boni atro se wo obua atro atro nchechre aye marika maye fe on sise sani ema yinyina mu eti e bambo mua bra ye ma morika entena ye mu ni etena mojan mu ye tosumi enu ye tosumi enu conditional security through living under the blood bambo mata wo a oho se wo se mojano asie aye ezeros nguma no etredu mienu chemu adu mienu Weni matahondia, mabe bre, emche. Omkase sebihunu moja na, mechem, kai. Se moja no. Enye okre bia, awo Israel sunu nyaye. Na ewo efienmu, eye omaponya, ene, pun atifi. Na utina efienmu, nasa uwo efienmu dia, enye, owobo foro osai foro ani obetwem se mehunu moja na ewo fie no mu a na ehwe chemu aduonu mienu na momfa adura esia emomoja ewo yawa munu mu na momfa yawa no mu moja no bi ensira aponwa tifi ane
aponya mienu no ho na hwewo yo na mumu biara enfredi enfri ni fie prono ano kosi anopa mu biara enfri edi eti obi se onu de opade ahunu ade na esie de na omu ya oho na opie fri fie no mu a e fie na ogoba no moja no ahye no so na ade ni pon no moja be bue da tifi e de se be hunu urade a ya ba jitie no mu na moja no ode ahye nso na o se ogoba no moja no ye se ase ye mfri mu enko de na omu ye e wo ba biom dia sa na joro da bi otimi nya sa de no die na omo ye ewo asini ba biom sinin da bi ye timi nya sa die na omo ye ewo hotel ho na ye ti we form ye ti die kura na esi ho da bi ye fa ye kasi akwan kwa de pe ana ye fa Se ye nja urade kwa no se ye de ekohwe ne omo ye nemum ye tena urade fie ye twaso ewo bible ane ntweso ane okwa no moja no emu ebu fo nguma no eye tredu ye ke chemo du no nkron ebu fo nguma etredu chemo ye aduo no enkron o se akatua enye kura bena mususu se ese wona wadi betua de otutu enyakopon ba no aso no wabu apamoja wadi ate ne ho ono ahuhudie na wasupa adomohom eno Obia obi ni o a wonya nkwaje wonya akomtie gwan mo jano ayer konkron mfie bebre ni nafe jidie na foforo yi awoto so foforo do wono awoto so no wono ewo gwan mo jano mu no afe eto atwa bibia obo pa ya yesu moja Yesu moja. Nanse se die. Onu e bisa no hunsem. Na fe die Yesu moja kura da bia me bodi ade. Na fe Yesu moja no. Afi obuna nimtia. Afi okuma no moja no. Obuno abonfia. Afi moja no. Nyankopon eba no se omfatampo. Na fe Anfa ani die bia ema sa moja no essence om ja hwe so ja hwe ye na fe otietia nyakopo ba no so ani moja no so na sa ni pe anu ate no no aw aso twen ben atemu kase e na beba sa ni pa no so essence se se moja no tumi ana woni mu no afri ho eti o se ya di ani si ni ade ho toso ni agidie se ni moja no e ye ma yen afri bra e ba he manum no ye nyam kwaje anam didie wo moja no o tie ho anam didie wo moja no ye bi nchemo ye aduasa nwotwe nchemo e ye aduasa enwotwe no o se na dia otene no efri jidie mu benya nkwa jidie wo moja mu jidie ewo abrabon mu jidie ewo urade asem no mu dia otene no efri jidie mu benya nkwa na sa otwene ho a obi twene ho a sa nipa na omuwo mu no otimi ensan wachi sa na wini mu a
otimi empie bra na unimu omunya kwade titia no mo okwa no mojanu mu onya kwa mutie enam jidie ne no kredia ewo okwa no mojanu mu na fedie se obi atwene ho a mekra ani nsoro so bi eje urade din owo okoma no mojanu no chasse as I say dear na twene o sanachi atirisan ma em pofrem obo hu na o titine ma so o bible akikan na o tiso oni nyakopa yoko fa no na o titiso na afi oni anuano mu nhia mu na o titiso sani ebinum eye no e chasse e bia o fama wo ma urade na o tiso Oma oma ma rade na otete so afi obehunu odo na owo ma nyankpo na otete so ama odo owo ma na sam no afi o yonko fa na owo didi na owo no afi o sase etutwa e won otete so a o we kura de se nyahwe o we de se nyahwe we nyahwe aye kakra kakra tietia na botwa na afi behunu se kakra kakra kakra behunu o se na chi a chirei nense obi twin ne ho a mekra ani enso no temoya duasankro temoya duasankro na yende ye mfra wona ye osuma fo paul ani na pamfo ye famma fo to hotefo ye a ye kra ye jidie mu yen a yakopo surewe mu nyakopo do atie mu na yen de yen fra won a wotu e free osemu won o twi won ho no on no ogoban moja no wa mu no ekwa fa senka om de ni die ma ogoban moja no osan wachi ekọ osemu na ose na ye de fra won a ojidie ko okra enkwajie enmu Yahweh de tosu miensa hon. Confirm security by the Lord under the blood. Bambo ewo urade. Bambo urade ya sisu duya. Ewo ni moja. Eno ase. Hebrew fong me tre duba kwiche mo duru ngotwe. Hebrew fong me tre. Eye duba kwiche mo duru ngotwe. Jidye. Na odidi kem ni moja pete no. Na makan no sefo no anka won o yesu tie ma urade o ni moja no esra ponya no na o mutina edan no a ehye no sum na o mu yi marika ne firi ho nti no yakopo bo ho ban na fe on bible no urade si sudua onyankwaje Onya kumumutie, onya baimbo, enyum aduyo kromba ako, ye kaifu nchimumba ako, enyum aduyo kromba ako, die, otuwa susu nino, hii ntabia, eti na chwede mpo njuna se. So uobo fuo, enam, bronumbi ya so, eurefie bie mu, eo misiri mua, saa izu ya ema eno. Omo die omo tena efi a odi moja no ahye ne nso no omo tena emu na abasa nomte trade apo nyunu ase betena trade apo nyunu no ase mechemu miensa chemu mienu no mpacho chemu mienu ti mesi ewrade se ni dwane kwabia eti O tina moja anumu no. Oni midwane kobia. Ani ma banka siye. Na dan moja anu. Emu jo nini tuminti. Obo fobia tibi ure. Moja anu wawa. Akwa zi se. Abandendin. Minyan kupon. Omu na metina. Medi mehu atu na semso. Na mejina semdi. Atuma wadi amamu. Na mihunu moja anu. Metrem ako. Ebia, menya tinkabi, nyama tinkon.
So, Uruma Tinka, and yet, Mrs. Yet, never Mojano. Now, made me home at Tunoso, and I'm Demi Hotunoso, Samu Mojana, Metem Ako, or Ne Minyanko Pom, I made me home meto or so to women, sir. Now, on honor, bet you, a free, a resume for Fidiemu. Ni Ouya dear, a say mu. Jemwena o se ono odene ntakra bekata wo so na ne ntaba yase ana obekọ akọse otem ane nkatabo ne ne nokre jemoyenum unsro ana jubumbo Omo fie no Ebia omo omo ben mizin fo fie no Ebia no omo ti omo su odasi omo su efa krofo a na omo sa fie no mu a na mocha no efa esen nso na omo di onum se mocha no mocha no koman mocha no ebo omo ban ti no mu nsuro ana jubumbo ane Bama etu nam awia kete temunsia ana oyare doma ane nam esumu ana se ensanya de esai ade awia kete temu ayanson apim to talk on chain amen apim do to talk on chain na apim to talk ni fa Debra dia se wo die enkan ebia bete de suomu esu ewo mizinfo afie mu ewo mizinfo montene so ewo mizinfo tena bia nanso enkan chemoya nwotwen wani nko ana wo de behwe na wawunu Abonye fo akatua chemo yankro na wo awurade ane wudwane kobia osusu ni no ana wodeno aya otena bia eti bone enkan o kofie no bone enkan ufie bone enkan Utu kwanya nyago pawo edi wanim no bone enkan ewo yesu din mu no hai o hauri mai o hau biara kwankro ya rue o hau biara eme wontuma dan na ono wasana bofo amawo sa ofche wo so Wakwain eni na emu. Wabesu wawo. Wawonsem. Na wanai ampim. Obuo. Wo. Benante. Jata. Ni ahuriti yaso. Betete jata bruwa. Anu okiasie. Eso. Na sa ofa me hu yi meje no me ma no so efrise onimidin chemo yedunum no osu frɛ me na meje no so oba tie wo mpae bɔ no beyi wa no se wo mpae bɔ no beyi wa no Menenu betena ahonhia mu. Meyi no na ma hye no animnyam. Awurade be hye wan animnyam. Ose enkwa ben ode mawo. Ose enkwa ben ode mawo. Ekwa wa ohwe. Na mema na di ekwa tentene. Amen. Na mama na hunu
me nkwatie.